0: people sa Melbourne Museum. Tampok ang 180 na natatanging artifact. Tuklasin ang karangian ng imperial ng Roma, ang mga gladiator, at ang buhay ng mga Romano. Tuklasin ang kultura at kasaysayan ng sinaunang Roma sa paraang hindi mo pa nararanasan noon. I-book ang Rome Empire Power People sa museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Ang gabi ng census ay sa Martes, ikalabing isa na Agosto. Ang census ay sapilitan para sa bawat sambahayan. May oras pa upang tapusin. Bisitain ang census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: 3ZZZ.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
5: 3ZZZ.
4: 3ZZZ.
1: 92.3 FM.
12: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.